0: Right. Ako kitesetai. Ba't yung plan?
1: Yes.
0: Kumbaga kakasaya nila rin roret ko to kakakasaya kumye. Ana tomo ko nam line. Agere miten standby niyo nga bisa. Hilary eno rin bo roret en bitin eno bo bitu ta brain. Hilary!
2: Tama ni. Oye yes. Mo
0: niya ki bye bye.
1: Ki bye bye ye.
2: Yabo amizin ako ba teri le. Teri le kakasaya. Mo ang tanaw burta ano. Ako kitesi yung kakasaya.
0: Kaka wala na tomo.
2: Mo
0: 991
2: bo
0: ye kumo mi ga besa. Ah, okay. Na nge shugulikanjio.